Eater, Moon Eater, Truth Keeper. Naabay kahadlokan, wala diri. Bisaya ni, ang dilahait kaayot tanawa ni. Ikaunang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa. Rebirth the new moon.